0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro, Abdullahi Maman a Madina yake muku sallama da lale marhaban a cikin wannan shiri na safe, dango na farko na shirye-shiryen sashin Hausa na DW. To, bayan kun sha labaran duniya cikin rahotannin da muke tafa da su, za ku ji cewa bayan kwashe shekaru da dama, yana jigilar miliyoyin fasinjoji tare da samun kudin shiga, kamfanin Uber ya kawo ƙarshen ayyukansa a ƙasashen Najeriya da Uganda. Za mu ji dalilin da ya sa haka. Najeriya kuma na daga cikin jerin ƙasashen na gaba-gaba da masu aikin feshin magungunan kashe kwari a gonakai ke mutuwa, in ji wani rahoto. Jan a jamhuriyar Nijar, gwamnati ce ta bullo da wani sabon tsari na tallafawa yara bakin haure da ƴanci rani da ke cikin wadi na tsaka mai wuya a yankin Agades.
2: Yara da samari a jawo su ga jiki, a ja hankalinsu bisa kan matsaloli, kuma ya ne za su yi su tsare kansu, ya ne za su yi su tsare al'umma.
1: To, wannan da ma wasu ƙarin rahotanni suna nan tafe bayan na karanto labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Gwamnatin Faransa ta sake shigar da wani sabon kuduri na hana 'yan ƙasa ga shekaru 15 shiga shafukan sada zumunta na intanet. Jam'iyyar masu rajin 'yan mazan jiya ta CDU a nan Jamus ta lashe zaben kananan hukumomi a jihar Niedersachsen. Manyan jami'an kamfanin lura da tashoshin makamashin nukiliya a Japan biyu sun yi murabus. Makonni bayan watsi da kotun tsarin mulki ta yi da kudirin nan na haramta yara 'yan ƙasar da shekaru 15 amfani da kafofin sada zumunta a Faransa. Gwamnatin ƙasar ta sake gabatar da wani sabon kuduri, inji shugaban ƙasar Emmanuel Macron a cikin wani saƙon da ya wallafa shafin sa na sada zumunta na X. Macron ya ce an miƙa sabon kudirin ne ga hukumar gudanarwa ta tarayyar Turai. Bayan yi wa sabon kudirin nazari da ya kamata, yana mai bayyana cewa matakin guda ne daga cikin wasu muhimman matakai ko kuma sharuɗa na ganin cewar bai saba wa dokokin da ƙungiyar tarayyar Turai ta tanada ba. A baya dai, Majalisar Zartarwa ta Faransa ta sanar da shirinta na hana 'yan ƙasa ga shekaru 15 yara shafukan ko shiga shafukan sada zumunta a faɗin ƙasar. Sai dai kuma matakin ya bar baya da ƙura sakamakon fatali da shi da kotun ƙolin ƙasar ta yi, tana mai cewa ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da wani rahoton da ya ce Iran ta samu hotunan tauraron ɗan Adam na wani sansanin soja da ke Jordan daga wasu cibiyoyin China kafin ta kai harin watan Yuli, wanda ya kashe sojojin Amurka guda uku. Daga cikin jirgin sa na Air Force One, shugaba Donald Trump ya faɗa wa 'yan jarida cewa a zahiri suna yin abin da mu ma muke yi idan har aka ce China tana leƙin asirinmu. Ya ce sai in ce haka ne, to amma mu ma muna leƙen nasu asirin. Wani rahoton ne da jarida Wall Street Journal ta wallafa ya bankaɗo labarin da ke nuna cewa China ta kurmata wa Iran wasu bayanan sirri na sansanin sojan Amurka da ke Jordan. Sai dai kuma rahoton ya ce jami'an Amurka sun kisa bayyana sunayen cibiyoyin China da ake zargi kai tsaye. Tun bayan fara yakin Iran a ƙarshen watan Fabrairu, aƙalla jami'an sojan Amurka 18 ne aka haƙiƙance sun rasa rayukansu, cewar wasu rahoton ne. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Jam'iyyar CDU ta lashe zaben kananan hukumomi a jihar Niedersachsen da ke arewa maso yammacin Jamus da kashi 27.2 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a jiya, sakamakon wucin gadin da aka wallafa a jihar da ke a matsayin ta hudu mafi yawan al'umma a Jamus. Ya nuna cewa jam'iyyar SPD da ke jan ragamar ƙawancen da ke mulki a jihar ce ta zo ta biyu da kaso 24.6 cikin 100 na ƙuri'un, a yanda ita kuwa jam'iyyar AFD ta masu ƙamar baƙi ta tashi da kashi 15.9 cikin 100, ita kuwa jam'iyyar Green ko The Green ta masu kare muhalli ta samu kaso fiye da 14 cikin 100. Wannan sakamakon zaben na zuwa ne kwanaki bayan gagarumar nasara da aka samu ko jam'iyyar masu ƙamar baƙi ta samu a zaben jiha da aka gudanar a Sachsen-Anhalt, wanda ya tayar da ƙura a fagen siyasar Jamus. Wasu manyan jami'ai da ke jagorantar kamfanin Chubu Electric Power mai lura da tashar makamashin nukiliya a Japan sun aje aikin su bayan bankaɗo wasu bayanai da ke nuna sun yi coge wajen hada rahoto kan hadarin tashar makamashi ta Hamauka. Wani nazari da aka gudanar ya gargadin cewa da akwai yiwuwar tashar nukiliya ta Hamaukan mallakar kamfanin Chubu Electric Power da ke tsakiyar Japan din ta fuskanci girgizar kasa bayan wasu muhimman gwaje-gwaje da aka gudanar. Bayanan kuma da suka sha bamban da wanda jami'an kamfanonin biyu suka bayar na cewar ana iya sake amfani da tashar wutar lantarki domin wadatar da al'umma. A cikin wata sanarwar da kamfanin ya fitar a wannan letanin kamfanin ya ce shugaban kamfanin Kingo Hayashi da shugaban kwamitin gudanarwa Satoru Kusunu za su jingine aikin su kana kuma kamfanin zai janye bukatar izinin sake amfani da na'urar da ke tashar Hamauka to karshen labaran duniyar kenan.
0: DW harkokin yau.
1: To a cikin harkokin na wannan lokaci za ku ji cewa yayin da a yau ake soma sayar da hannayen jarin kamfanin matatar mai ta Dangote. Wasu mahukunta a jihar Jigawa sun kuduri aniyar wayar da kan mata a jihar domin sayan hannun jarin. Za mu ji wayanar da ake toyawa a Jigawar Kana muna tafi da rahotonmu na musamman na kundin 'yan mata wanda a yau zai duba batun 'yan mata yara masu aikatau a tarayyar Najeriya. To amma kafin nan bari mu fara da batun Uber ta kwana. Bayan kwashe shekaru da dama yana jigilar miliyoyin fasinjoji tare da samarwa dubban direbobi hanyar samun kuɗin shiga kamfanin Uber ya kawo ƙarshen ayyukansa a ƙasashen Najeriya da Uganda. Matakin da ya zo ba zata ya haifar da fargaba kan makomar direbobi da kuma yiwuwar ƙarin kuɗin sufuri ga fasinjoji. Muntaka Ahiwa ya duba mana wannan batu a cikin wannan rahoto.
3: Babban kamfanin sufurin haya ta manhaja na Uber ya kawo ƙarshen ayyukansa a Najeriya da Uganda bayan kwashe sama da shekaru 10 yana aiki a ƙasashen biyu. Kamfanin ya ce matakin ya fara aiki ne nan take amma ba zai shafi ayyukansa a sauran ƙasashen Afirka ba, ciki har da ƙasar Afirka ta Kudu da Kenya da Ghana gami da ƙasar Masar. Janyewar Uber ta haifar da damuwa a tsakanin dubban direbobi da fasinjojin da suka dogara da manhajar. Kamfanin ya yi alkawarin taimakawa direbobi da ma'aikatansa a lokacin wannan sauyin, amma kuma bai fayyace irin taimakon da zai bayar ba. Matakin na zuwa ne bayan wasu koma baya da kamfanin na Uber ya fuskanta a ƙasashen Afirka. A cikin shekara guda da ta gabata dai kamfanin ya kuma kawo ƙarshen ayyukansa a ƙasashen Ivory Coast da kuma Tanzania. Masana na ganin Uber na fuskantar gogayya ne mai tsanani daga kamfanoni irin su Bolt da InDrive da kuma SafeBorder. A Najeriya musamman tashin farashin man fetur da hauhawa farashin kayayyaki gami da faduwar darajar naira sun rage kudaden da direbobi ke samu. Wasu direbobin a Abuja fadar gwamnatin Najeriya sun ce daga cikin kudin tafiya na naira 30,000 zuwa filin jirgin sama na ƙasa Uber na cire naira 6,000 daga ciki. Daga cikin ragowar ne kuwa suke biyan kuɗin shiga, filin jirgin da na aje mota da sauran bugatunsu na aiki. Direbobin da yana cewa abinda yake rage musu a ƙarshen rana baya wadatar da su. Masana harkokin tattalin arziki dai na ganin wannan matsala ta shafi kamfanin ba. Kuma galibin kuɗaɗen gudanar da ayyukan Uber na da alaƙa ne da dalar Amurka, yayin da kudaden shiga a Najeriya ke zuwa ne da naira wadda kuwa darajarta ta ragu. Duk da cewa ana iya kiyasta kasuwar sufurin haya ta manhaja a Najeriya da kimanin dala miliyan 450 a duk shekara, babban kalubalen shine yadda za a sa kudin tafiya ya kasance mai sauki ga fasinjoji, yayin kuma da direbobi da kamfanonin su ma za su iya samun riba. A halin yanzu dai direbobi da dama za su koma amfani da wasu manhajojin sufuri ne domin ci gaba da samun kudaden shiga. Fasinjoji kuma daga nasu ɓangaren na fargabar cewa raguwar gogayya tsakanin kamfanonin na iya ƙara kudin sufuri ga dubban direbobin da suka dogara da Uber wajen samun abin dogaro da kai dai. janyewar kamfanin daga Najeriya da Uganda ta bar makomar aikin su cikin rashin tabbas.
1: A gaida muntaka aihuwa da wannan rahoto. Kasar Cambodia ta tsaurara matakan kawar da dubban yan damfara da suka kafa gungu na safarar bil'adama a kasar. Sakamakon yadda kasashen kudu ga gabashin Asia ke zama wata tangar aikata miyagun laifuka, lamarin da ya fi shafar dimbin matasa daga nahiyar Afirka. Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ya yi nazari akan wannan matsala kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoton nasa.
4: Majalisar Dinkin Duniya ta jima da korafin cewa waɗannan ƴan damfara na samun haramtattun biliyoyin dalolin Amurka a duk shekara ta wannan kazamar sana'a, wadda ta zarta kuɗaɗen da masu safarar miyagun ƙwayoyi ke samu a duniya, kamar yadda cibiyar zaman lafiya ta Amurka mai shalkwata a Washington ta sanar. Wannan rahoton hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Dinkin Duniya ya ce kimanin mutane 300,000 daga ƙasashe 66 ne ke watan gaririya cikin ƙangin rayuwa a kudancin nahiyar Asiya kaɗai. Bayan yaudarar samun aiki mai gwaɓi da ƴan damfarar suka yi musu, wani ƙalubale da ya ƙara munana ƙangin rayuwa ga waɗanda aka hilato shine rashin jami'an diplomasiya da ofisoshin jakadancinsu a Cambodia, waɗanda suka haɗa da Uganda, Liberia, Ghana da kuma Najeriya. Dalilin da ya sa suke shan azaba da gallazawa a kurkuku bayan faɗawa hannun jami'an tsaron Cambodia, inda ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta duniya Amnesty International ke zargin ƙasashen da mutanen suka fito da yin wasarere da rayukan al'ummarsu. In ji babbar jami'ar kungiyar a Asiya, Monse Fera.
5: A number of them were detained.
4: Ta ce an daure wasu su da dama a kurkuku, wasu da dama kuma suna watan gariri da gararan ba suna kwana a titi. Hakika akwai takaici kan yadda kasashen Afirka suka ki bada himmar kwashe mutanen su. Hasali ma ba sa amsa kiran da muke musu a waya. Dan haka ta yaya mutumin da ba shi da takardun tafiye-tafiye, ba shi da kuɗi zai iya komawa gida?
5: None of them even picked up the phone.
4: A farkon wannan shekara ta 2026 Cambodia ta tashi tsaye haikan wajen kaman bakin hauren da ke kasar ba bisa ka'ida ba, bayan matsin lamba da ta fuskanta daga manyan kasashen duniya irin su Amurka da Burtaniya da Canada, har ma da kungiyar tarayyar Turai EU. To sai dai bayan kaman bakin sun koka da mawuyacin hali na yunwa da rashin kyawun wuraren da ake tsare da su, wani dan kasar Liberia mai suna Emmanuel David mai shekaru 28 ya ce roman baka aka yi masa na samun aiki da zai karba albashin dala Amurka 800 kwatankwacin euro 700 a kowane wata. To amma daga ƙarshe ya tashi a tutar babu.
6: I wrote my government to help me.
4: Yace na rubuta wa ƙasa ta wasiƙar neman taimakon mayar da ni gida, amma bata aiko min da komai ba.
6: So I don't have a money now.
4: Wani da shi ma ya fada tarkon damfarar kokawa ya da irin rukun da ake musu a gidan yari. Yace suna amfani da na'urar sanyawa a jiki wajen azabtar da mu. Idanun mu ma rufewa suke saboda shakar abubuwan da suke fesa mana. Suna shafa mana wasu sinadarai a tafin kafa da kuma dukanmu da sanduna da mangari da zunguri. Fatanmu dai shine komawa gida ba tare da samun wata nakasa ba. Wata matsala da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Dinkin Duniya ta nuna damuwa akai ita ce halin ɗimuwa da kaduwa da waɗannan mutane ke fuskanta bayan sakinsu daga kurkukun. Duk wani ƙoƙari da DW ta yi na tuntuɓar gwamnatin Cambodia kan wannan balahira abin ya fuskara.
1: Abdulkarim Muhammad Abdulkarim kenan dauke da rahoto. Yanzu kuma daga Cambodia bari mu nufi Jamhuriyar Niger, inda gwamnatin kasar ta bullo da wani sabon tsari da zai taimaka wa yara 'yan cirani da bakin haure da ke cikin yanayi na gararan ba a yankin Agadez da ke arewacin kasar. Wasu daga cikin muhimman matakan da gwamnatin ta bullo da su a yankin sun hada da koyar da yaran sana'o'in hannu don ba su damar dogaro da kai. Daga Agadez ga wakiliyarmu Tila Amadu.
7: Gwamnatin kasar Niger da abokan hulɗarsu a ƙarƙashin babban ma'aikatar jiha ta al'umma da kariyar yara sun fitar da wani sabon tsari na tallafawa rayuwar yara ƙanana da matasa masu tafiye-tafiye ta hanyar sama musu kariya na haƙƙoƙinsu, tare da fitar da su daga cikin ƙangin rayuwar da suka ci karo da su a hanyoyin neman rayuwa mai kyau. Salmanu Hassan, shugaban tsarin mai kula da kariyar yara masu tafiye-tafiye mai suna AGM da ke aiki a Afirka ta Yamma da Afirka ta Arewa, ya yi ma DW tsarin haske.
2: Abinda muka sarrafa cikin wannan tsarin shine dawowar yara da samari a jawo su ga jiki, a ja hankalin su bisa kan matsaloli kun ya ne za su yi su tsare kansu, ya ne za su yi su tsare al'umma. Na biyu kuma mun sarrafa wanda suke da lokacin zuwa a shekarun da zuwa da kamata su ta ecole, za a bude musu ecololi. To wanda suka huce shekara 14 daga shekara 15 zuwa 20 da wani abu, abinda za a koya musu aikin hannu, su koyi aikin hannu.
7: Sai dai da hakan bayan matsalolin yara matafiya akwai wasu dake ciwa ma'aikatar kariya yara tuwa a ƙwarya da su ma suke nan sannu a hankali tare da abokan hulɗar su suke daukar matakai. Suleiman Elhaji Isaka jami'in ma'aikata ta jiha mai kula da kariyar yara yayi karin haske.
8: Matsaloli ba a cewa babu su, wanda muke gani kama shine kama wata mugu hanya da yara mata suke sa kansu shine shaye-shaye, wancin shaye-shaye kuma shine karuwanci da suke sa kansu. Yanki waga shekara da ta fara 2026 ina iya ce muku mun samu yara dai hakan kanana mata wanda dai muka kama talahiyar ne ta kai wurin tahi 20 yara da ake yaddawa paske a cikin waga shekara ta 2026 aka dan mun samu yaro ya kai zuwa tara wanda aka yadda.
7: Nana Abdu matashi ya ce da ta je bara kasar Algeria cewa ta yi tana son komawa makaranta, al'amarin da ma'aikatar kariyar yara ta dauki nauyin maida ta makaranta da zarar an maida ita garin su na ainihi.
9: Daga Alji wata na biyu bara ce muke ina ya kaba da bakansu ne muka tai.
10: Wata kala suke?
9: Sanke tare da mama ta ne muka tai. Kama mi wa kai ina wata in yi karatu.
7: Wannan tsarin dai al'umma sun ji dadin sa, sai dai kungiyoyin kare haƙƙin ɗan Adam a tabakin Interwork Abu cewa yayi
11: zan tunawa ke duk wata kungiya ta duniya wadda aka yi kare wato babban aikin ta kare haƙƙin yara kanana da mata, don tukkale yana tashi daga tarbiya. Alhali wannan uwan su ne ya kamata mu yo baya mu sake tunawa da ta hanyar su ce zamu magungunan ire-iren wannan abun a sha da ake ciki ana amkato.
7: A cikin jihar Agadez su tsarin na taimakawa yara kanana da matasa matafiya AGM zai aiki ne a Agadez birni da gundumar Arlita kasancewar su gari wanda abin ya fi kamari. Tila Amadu, DW Hausa daga birnin Agadez a jamhuriyar Niger.
1: Ni kuwa ne ni Abdullahi Mamman Ahmadu, masu sauraro kuna sauraron shirin safe ne dake zo muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bon a tarayyar Jamus. Daga jamhuriyar Niger bari mu nufi makwabciyar ta tarayyar Najeriya, inda kwararrun masana a aikin gona ke tsokaci bayan wani sabon bincike da ya sa Najeriya a matsayin kasa ta biyu da gubar magungunan feshi da ake fesawa na kwari a gonakai ke kashe masu amfani da su. Ga dai ƙarin bayani daga wakilinmu Ma'awiya Abubakar Sadiq daga Sokoto.
12: Najeriya ta shigo sahun kasashen Burkina Faso, Gambia, Ghana, Senegal da kuma Cote d'Ivoire sakamakon yadda mutanen kasar galibi manoma ke ƙara fadawa cikin hadarin kamuwa da cututtuka dangane da shakar magungunan kashe kwarin da suke tu'ammali da su galibi yayin da suke aikin feshin amfanin gona. Farfesa Umar Aliyu kwararre ne kuma mai nazarin aikin gona a Jami'ar Usmanu Danfodi ta Sokoto ya ce sam ko kadan wannan bincike bai zo masa da mamaki ba.
13: Ai kwari halittu ne masu rai, tunda kaga kana fesa su kwari suna mutuwa, shi ya nuna cewa wayannan magungunan suna da illa ga rayuka. Mahi yawanci mutanen mu da suke ta'ammali da wadannan magungunan ba su ma iya karanta wannan level din balle su san su karanta ka'idodin, kawai zuwa suke yi su saya suna yi ne kawai ganin damasu.
12: Magungunan kan jaza cututtuka sakamakon taba su da hadiye su da kuma barin suna taba fatar jikin mutane da kuma cin amfanin gona da ake fesa su ba tare da an tsaftace ba. Wasu manoma a jihar Sokoto da ke aikin feshi da magungunan kashe kwarin sun ce sun taba gamuwa da matsaloli a irin wannan hali.
14: Na taba hisa shi ya taba min huska kwana guda da yini shi da ramuwa da gaskiya ga huska. Don akwai wani makwaci na da yayi shin nan da wannan magani ya kama sai dai amai da zawo kusan gura bako an ga samu na ruwa.
15: Sai da muka je muka yi tambaya inda muke so man wannan wurin suka ce to ga hanyoyi na kariya da ake bi don mutum ya kaucewa matsalar amfani da maganin nan ba tare da an doki kariya ba.
12: Tuni dai wani bincike na daban ya gano ana samun raguwar magungunan kashe kwarin a wasu abinci da ake yawanci a kasashen Najeriya, Benin, Kamaru da kuma Mali. Malam Bala Balarabe director ne a wata ma'aikatar aikin gona ta jihar Sokoto ya ce suna daukar matakai domin an karar da manoma
16: a sa wannan rigar ta feshin, a sa face mask, a sa ido,
10: hannuwanka kuma ka sa hand gloves da kiman ruwan da za ka sa protection ne.
12: Masanin aikin gona Farfesa Umar Aliyu ya ce akwai buƙatar gwamnatoci su tashi tsaye su matsa ƙaimi wajen warda kan manoma domin takile cututtukan da ake samu wajen feshin ƙwari. Alƙaluman hukumar lafiya ta duniya WHO na nuna duk shekara ana samun bayanan shakar gubar maganin ƙwari miliyan 1 zuwa 5 a ƙasashe masu tasowa ciki ko har da Najeriya sakamakon ƙarancin wari da kai da kuma rauni wajen ɗaukar matakai. Ma'awiya Abubakar Sadiq, DW Hausa, daga Sokoto a Najeriya.
1: To har wayo muna tarayyar ta Najeriya inda daidai lokacin da ake dab da soma sayar da hannun jari na matatar mai ta Dangote. Kamfanin zuba jari da kula da kadarorin gwamnati na jihar Jigawa ya bayyana kudirinsa wajen wayar da kan mata domin samun tagomashi na sayan hannun jari daga matatar. Wakiliyarmu daga Jigawa Zainab Sha'ibu Rabaringim na ɗauke da ƙarin bayani.
16: Shelar kamfanin Alhaji Aliko Dangote na aniyarsa da zai sayar da hannun jari ya tambasa daga dandalin sada zumunta na social media, kafafen yaɗa labarai, gidajen rediyo da kuma talabijin. Kasancewar mata sun shiga gadan-gadan harkar kasuwanci a tarayyar Najeriya. Matan karkara, musamman matan da ke jihar Jiga arewacin tarayyar Najeriya, sun nuna aniyarsu na rubutar siyan wannan hannun jari. Sai dai kuma hanyoyin da za su bi domin mallakar hannun jarin shine abin ɗarɗar. Tare da tararradin cewa maza sun danna abin kuma haka zalika za su iya fada hannun yan damfara. Hajiya Kulu hanshakiyar yar kasuwa ce a jihar Jigawa.
17: Mata suna son su siya amma muna tsoro saboda kin san fraud yayi yawa, ba a wayar da kan mutane ba akan wannan abin. Kin ga kaman ni ina da niyyar in sai shi es ko da 2000 ne ko 2500 to amma ina tsoron in siya a hannun yan kasuwa ko yan damfara.
16: Alhaji Halliru Sa'idu shine shugaban kamfanin zuba jari da kula da kadarorin gwamnati na jihar Jigawa. Na tambaye shi waɗanne matakai suka ɗauka domin sauƙaƙa wa mutane sayan hannun jari.
18: Yanda ake sayan hannun jari irin wannan, akwai dillalan da aka amincewa suke da rijista daga hukumar da ke kula da saka hannun jari. Idan aka fara saidawa ta hannun wannan dillalin, zaka bashi kudi sai ya siya maka, ribar da aka ci kai za a tura ma. Shi kuma wannan stock account yana hannun stock broker naka. Daga lokaci zuwa lokaci zaka yi bibiya ka ji me yake faruwa.
16: Ita kuwa Hajiya Zainab Ahmad Birnin Kudu ba hamshakiyar ƴan kasuwa ba ce, amma kuma matashiyar ƴan kasuwa ce. Ta bayyana kudurinta na sayan hannun jarin, har ta ce mata da yawa na da aniyar sayan hannun jari, yanda za su yi ba su sani ba.
19: Kutan dai kuma za su ne suka sassan komai, amma duk da haka yanzu akalla ina son in sayi kamar ko guda 50. To amma rashin irin abin da ake kira ko awareness da kuma dan sensitization shi ne yake jawowa matanmu na ƙauyuka ba su sanin abin da ake ciki.
16: Na sake komawa kan Alhaji Halliru Sa'idu. Akwai matakan da suka ɗauka domin tabbatar da cewa mata sun samu gajiyar sayan wannan hannun jari na kamfanin Dangote.
18: Za mu samu wani sai mu zo ofis namu, sai ya zama kamar center ta yin wannan abubuwan da za a taimaka wa al'ummar jihar Jigawa mallakin namu. A sanar da mata cewa duk inda suna da matsala suna iya zuwa nan ofis namu na investment.
16: Ƙarshen rahoton kenan. Zainab Sha'ibu Rabaringin, DW Hausa, daga Jigawa a Najeriya.
1: Ta yanzu kuma sai rahotonmu na musamman. Najeriya na daga cikin kasashen da ake ganin karuwar tsarin ɗauko yara masu aikin ko masu aikata a gidajen waɗanda suke da hali, musamman ma yara 'yan mata. Masu ƙananan shekaru dai na kasancewa cikin mummunan haɗari a daidai lokacin da suke ire-iren waɗannan ayyuka a cikin gidaje. Sai dai kuma akwai buƙatar cewa a samar da doka domin magance matsalolin da suke fuskanta. Wakiliyar kundin 'yan mata Hauwa Jalila Joda, bisa kulawar wakilinmu na Abuja Waisu Abubakar Idris, ta duba mana wannan batu a cikin wannan rahoto.
20: 'Yan mata ne masu ƙanana da matsakaitan shekaru da ake ɗauko su zuwa gidajen masu hali bisa yarjejeniyar. Suna aiki ana biyan su 'yan kuɗaɗe a matsayin albashi a ƙarshen kowane wata. Suna baro gidajensu daga wurare masu nisa zuwa birane. Ladi Michael tana irin wannan aiki ne a Abuja.
21: Na zo nan Abuja, ina zama da ɗan uwana, sai na gaya musu ina neman aiki, shine sai aka ba ni number agent. To agency ne su masa shi neman aiki. To shine ya nema mun wannan aiki din. Na zo na yi yasu. Musan shanin zama. Don lokaci dai dole a dan samu dan damuwa dai sakani da wanda kana zama da su dai ko ta linka ka dai dole a dan samu damuwa da su ma kome hakuri ne yake.
20: Duk da halin da suka samu kansu a ciki, suna cike da burin abin da suke mafarkin zama a rayuwa, kamar yadda Nafisa Salis ta bayyana min.
0: Ina so in zama likita. Kuma dalilin da yasa ina so in zama likita din ina so in taimaka ma ƴan uwana mata saboda yanzu gaskiya likitoci shi suna wahala. Dan ko sai ya za ka ji za a yi da wuya ki ji an ce mace ta yi sai namiji. To ina so in taimaka ma ƴan uwana mata ne. Kuma ina so in taimaka ma mahaifana da ƴan uwana saboda dole ce ta kama yanzu inda ba ta kama wada ba zan zo ba saboda mahaifina ya rasu ita kuma mama ta ba ta da wani ƙarfi shi yasa na zo in dan taimaka mata mu dan samu abin da muka samu.
20: Amma kaiwa ga hakan ana samun su ne ta hanyar karatun boko. Ko suna samun wannan a aikin da suke a gidajen masu sukuni? Sanin cewa wannan haƙƙi ne nasu a matsayinsu na ƴan ƙasa. Har ila yau ga Ladi Michael.
21: To gaskiya bana jin daɗi saboda ni ma na so da in samu hakan in je makarantar kamun sulin. To amma yanayin kashin na yayi ne hanyar kuɗin ne ga. Amma sun je ni ma na so a rena ni ma na so ni man ganda je dai.
20: Najeriya ba ta da wani sahihin tsari na doka akan ɗaukan yara da ke aiki a gidajen masu hali. Musamman ƴan mata, abin da ya sanya ƙungiyar kare haƙƙin jama'a ta Amnesty International bayyana buƙatar sauya wannan. Duk da ƙarin wayewar kai akan wannan, talauci ne kan gaba wajen sanya iyaye tura ƴaƴansu su zama ƴan aiki a gidajen masu hali. Hawwa Jalila Joɗa, DW Hausa, kundin ƴan mata daga Abuja, Najeriya.
1: Da wannan rahoto na Hawwa Jalila Joɗa muka zo ƙarshen jerin rahotannin da muka yi muku tanadi kana ga baki ɗaya ma shirin na wannan zango ya kammala kafin mu yi ban kwana da ku bara in yi tashin wasu daga cikin kanin labaran da kuka ji kun ji cewa gwamnatin Faransa ta sake shigar da wani sabon ƙuduri na hana yara 'yan ƙasa da shekaru 15 shiga shafukan sada zumunta bayan fatali da ƙudurin dokar da fannin shari'a ya yi. Wata ɗaya a baya jam'iyyar masu rajin 'yan mazan jiya ta nan Jamus ta CDU ta lashe zaben ƙananan hukumomi da aka gudanar a jihar Niedersachsen da ke arewa maso yammacin Jamus. Manyan jami'an kamfanin lura da tashoshin makamashin nukiliya da ke samar da wutar lantarki a Japan biyu sun ajiye mukamansu bisa zargin coge akan wani rahoto da ke tabbatar da haɗari na tashar makamashi ta makaho. Tuma sauraro shirin ya kammala a madadin kowa da kowa musamman ma Abdullahi Tankubala da ya tsara shi ni Abdullahi Maman Ahmad da na gabata nake cewa ku kasance lafiya daga nan DW. Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: To da fatan waɗanda aka yi shirin domin su sun ji kuma za su amfana. Masu sauraro da haka ne muke kammala shirin namu term da duniyar sa na wannan lokaci. A madadin dukkanin abokan aiki da suka taimaka wajen kammaluwar shirin, musamman wanda kuka ji muryoyin su. Ni da na shirya kuma na gabatar Latifa Mustafa Jafar ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW dake Birnin Bonn a tarayyar Jamus.
1: Da duniyar sa. Yara muhallin mu, tsaftace jikin mu.
2: Kuma dalla an gaida Latifa Mustafa Jafar da shirin mutum da duniyar sa yanzu kuma gaba ga wasiƙun masu sauraro
3: DW wasiƙun masu sauraro
4: Masu sauraro barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasiƙun masu sauraro a cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin wasiƙun ra'ayoyin ku bisa al'amura ne yau da kullum tare da ni Zainab Bilyamin Abdullahi da zan gabatar

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Binta Aliyu Zur muke farin cikin sake kasancewa da ku a shirinmu na yamma zango na uku kuma na ƙarshe ne da shirye-shiryen sashin Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Bayan Khadija Ahmed Rufai ta sanar da muhallin da duniya ta wuni a jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za a ji a Najeriya. Batun sayan hannun jari a matatar Dangote ya ɗauki hankali a ciki da wajen ƙasar a yau. Kristoci Fulani daga jihohin arewacin Najeriya sun kammala taro a birnin Jos don karfafa haɗin kai da zamantakewa tsakaninsu da Fulani Musulmi. A jamhuriyar Niger a garin Jinju da ke yankin Doso an gudanar da taron al'umma da ya duba batutuwa da suka shafi zaman lafiya da shirye-shiryen komawa makarantar Boko tare da hanyoyin magance rikice-rikice a tsakanin mazauna karkara. Ma'aikatan kungiyar agaji ta kungiyar likitoci ta nagar da kowa da dama ne aka sallama daga aiki sakamakon zargin su da aikata laifukan cin zarafin mata a sansanonin yan gudun hijira. Waɗannan da ma ƙarin wasu rahotannin nanan tafa cikin shirin, amma da farko ga labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
2: Hare-haren Rasha kan layin dogo a Ukraine na ƙara tsananta. Trump ya yi watsi da kiraye-kiraren tsaurara dokoki kan ƙirƙirarriyar basirar AI. An ƙarfafa binciken neman gomman mutane a Indonesia bayan kifewar jirgin ruwa. Hare-haren wato Rasha kan layin dogo na Ukraine na ƙara tsananta a kowane mako, kamar yadda shugaban kamfanin jiragen ƙasa na ƙasar ya bayyana. Shugaban kamfanin Oleksandr Pereskovsky ya ce a watan Agusta kaɗai an kai hari kan kimanin jirage 400 tun bayan fara yakin. Ya ce Rasha ta fara kai hare-hare kan layin dogo da ke yammacin Ukraine, nesa da fagen daga, ciki har da wani hari da aka kai kusa da iyakar Poland a ƙarshen mako. Ya ce harin shi ne mafi kusa da iyakar tarayyar Turai kawo yanzu. Yana mai cewa manufar Rasha ita ce ta nuna cewa babu wani wuri mai tsaro a Ukraine. Kakakin Kremlin Dmitry Peskov ya ce Rasha za ta ci gaba da kai hare-hare a sassan ƙasar baki ɗaya. Tun bayan fara mamayar Ukraine an kashe mayakan layin, wato ma'aikatan layin dogo 62 a hare-haren Rasha. An karfafa binciken neman mutanen da suka ɓace bayan wani jirgin ruwa ya kife a tekun Java na Indonesia, inda ake neman mutane sama da 120. Jami'an soji da 'yan sanda da sauran hukumomi sun tura jiragen ruwa da na sama domin ci gaba da aikin ceton. Hukumomi sun ce an ceto mutane sama da 100, yayin da aka gano gawarwakin mutum 6. Yawan jami'an da ke aikin neman waɗanda suka ɓace ya kai 655, tare da amfani da ƙwararrun masu bincike ƙarƙashin ruwa da jirage marasa matuƙi ga masu ɗaukar hoto. Jirgin mai suna Vago Transport 8 na ɗauke da mutane sama da 240, ciki har da fasinjoji da ma'aikata, lokacin da ya kife sakamakon ƙarfin igiyar tekun. Wasu waɗanda suka tsira sun ce jirgin ya cika makil, yayin da fasinjoji suka riƙa kwana a wuraren zaman jama'a saboda cunkoso. Hukumomi ba su bayyana musabbabin kifewar jirgin ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce shi ne zai iya zama kariya daga haɗuran da ka iya tasowa daga ƙirƙirarriyar basirar AI. Yana mai adawa da kiraye-kirayen na a ƙara sanya dokoki kan fasahar. Trump ya bayyana ƙoƙarin takaita AI a matsayin wata maƙarƙashiya. Yana cewa Amurka na buƙatar shugaba mai ƙarfin tunani da zai sanya ido kan fasahar. Sai dai shugabannin manyan kamfanonin AI, ciki har da Anthropic da OpenAI, na neman gwamnati ta ƙara sa ido kan yadda ake bunƙasa fasahar, saboda fargabar cewa za ta iya haifar da barazana ga tsaro da ma tattalin arziki. Shugaban Anthropic Dario Amodai ya gargaɗi cewa fasahar AI na sauyawa cikin hanzari, kuma idan ba a sanya matakan kariya ba za a iya fuskantar babbar barazana cikin watanni masu zuwa. Trump ya ce takaita fasahar zai iya baiwa China damar zarce Amurka a wannan fanni, yayin da mataimakinsa JD Vance ya ce gwamnatin na son tabbatar da cewa ana tsara dokokin fasahar cikin hikima. Muna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Papa Roma Leo na 14 ya mayar da albashin Cardinal da manyan jami'an fadar Vatican zuwa yadda yake kafin annobar COVID-19. Bayan ya soke rage albashin da tsohon Papa Roma Francis yayi a lokacin annobar. A shekarar 2021, Francis ya rage albashin Cardinal da kashi 10, yayin da aka rage na manyan jami'an fadar Vatican da kashi 8 domin rage matsin tattalin arziki da gibin kasafin kuɗin Vatican. A cikin wata doka da ya fitar a yau Litinin, Leo ya ce an soke matakin rage albashin daga ranar 1 ga watan Satumban shekarun 2026. Ya ce rage albashin ya zama dole ne a lokacin annobar, amma yanzu za a iya mayar da albashin yadda yake a baya, yayin da hukumomin fadar Vatican za su ci gaba da kokarin tabbatar da dorewar tattalin arzikin su. An kuma bayyana cewa matakin ba zai shafi watannin baya ba. Wani makusancin tsohon shugaban Venezuela Nicolas Maduro Alex Saab na shirin amsa laifin cin hanci a wata kotun tarayya a Miami dake Amerika. Ana zargin Saab da baiwa jami'an gwamnati cin hanci domin samun kwangila mai tsoka na shigo da abinci zuwa Venezuela a lokacin da kasar ke fama da matsanancin karancin abinci. An tuhume shi da safarar kudaden haram bayan zargin cewa ya kafa kamfanonin bogi. Ya canza bayanan da suka shafi jigilar kayayyaki tare da karkatar da kudaden kwangilar gwamnati. Saab mai shekaru 54 wanda aka haifa a Colombia an kama shi ne a Cape Verde a shekarun 2020, sai dai tsohon shugaban Amurka Joe Biden yayi masa afuwa a shekarun 2023 a matsayin wani bangare na yarjejeniyar da ta kai ga sakin wasu Amurkawa da aka daure a Venezuela. Iyakacin abin da ya sauka kenan.
1: To an gaida Khadija Ahmed Rufai da tafsira ta kuma karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na DW.
0: DW harkokin yau.
1: Tajin harkokin namu na yau za a ji mayakan Houthi da ke Yemen sun kwace yanki na ƙarshe na gabar ruwa da ke hannun gwamnati mai samun goyen bayan kasashen duniya. A bugun shirye-shirye muna dauke da shirin mu na labarin wasanni da kuma shirin nan na wasan kwaikwayo na jika karo. Amma kafin mu je gare su za mu fara da jigon wannan yammacin. A yau ne shugaban kamfanin Dangote Group Alhaji Aliko Dangote ya kaddamar da hada-hadar sayar da hannun jari a matatar man fetur din sa da ke Lagos. Kazalika Alhaji Dangote ya bada tabbacin ƙara sanya wasu kamfanonin nasa cikin wannan tsari a nan gaba kadan. Sayan wannan hannun jari na kamfanin man fetur ya shafe kasashen nahiyar Afrika wanda kuma har ya tsallaka ƙetare. Mansur Bala Bello na dauki da karin bayani.
3: By the counting of three, we are going to open the market. One, two, three.
4: A wani taro da aka gudanar a yau Litinin a kwaryar Lagos, inda masu fada aji na kamfanin sanya hannayen jari suka halarta tare da jami'o'in gwamnatin Lagos bisa jagorancin gwamna Babajide Sanwo-Olu, sun jinjinawa Dangote bisa wannan hangen nesa. Kasashen Afrika suma sun shiga cikin wannan tattaunawa kai tsaye ta hanyar ilimin yanar gizo. Ga abinda Aliko Dangote ke cewa ga duk mutanen duniya baki daya kan wannan tsari nasa.
5: Well, abinda yake zan ga musu wannan shi a ce wanda yake kamata kowanne mutum ko yara ko wanda yake ya kamata wannan investment ne da ya kamata kowa yayi. Wannan investment ne da yake zai tabbatar da gabar mutane. Wannan in kai investment a waɗannan ko me ya faru a cikin danginka baka da wani problem.
4: To sai dai in ji Hausawa kan ce ba a iyawa mutum, inda wasu ke soki burutsu kan wannan tafiya, inda Dangote ya kada baki yana cewa ya bar su ga Allah. A dangane da sauran kamfanoni nasa kuwa cewa yayi, sannan a hankali zai sanya su cikin dukiyar jama'a.
5: Akwai kamfanika mu da yawa da yake ba mu sa su a cikin wannan kasuwar ba. So muna tabbatar da cewar a yanzu a wannan tafiyar za mu kawo dukkanin su, ma za mu kawo su mu sa su a cikin wannan. So da kowane dan Najeriya, dan Afrika da ko ina ma kake, bakin mutum, farin mutum ne, za ka iya siyan share. Ka tabbatar cewar wannan kamfanin ba namu ne mu kadai ba, zai zama cewa na mutane ne.
4: To sai dai Dr. Umar Faruk, masani ta fannin sayan hannayen jari a ƙasa, ga abin da yake cewa dangane da wannan tsarin na Dangote.
6: Idan ka sai hannun jarin nan na naira 525 nan da shekara uku, ya fada in kuka duba ga maganar sa nan zai kai naira 10,000 saboda kaga wanda isa 10,000 yanzu nan da shekara uku zai zama yana da 200,000 za ga talaka misali za ta iya sa ya biya wa yaran sa kudin makaranta a kallan primary ko secondary saboda haka duk wanda ine zai sai na miliyan guda sai an fara ba waɗanda suka siya kanana duka abin da ka nema
4: shugaban hukumar sayan hannayen jari na tarayyar Najeriya Alhaji Umar Kwairanga cewa kamfanin Dangote ya tsere sa'a
7: we have demonstrated as NGX that we have the capacity we have the resources
4: kamfanin Dangote ya nuna a fili yana da duk abin da ya wajaba na daukar wannan nauyi don cimma manufa yanzu kuwa wasa ya koma ƙasa inda kowa na rigirgen samun wannan garabasa ta Dangote Mansur Bala Bello DW Hausa daga Lagos a Nigeria
1: to dangane da wannan batu ne na rigirgen sayan hannayen jari a kamfanin matatar mai ta Dangote daga nan bon ta waye tarho na tattauna da Aisha Uthman Tofa kwararriya a fannin saye da sayar da hannun jari dake jihar Kano Dabo na fara tambayar ta me ya kamata mutane su fi mayar da hankali akai yayin sayan wannan hannun jari daga wannan matata mai ta Dangote
8: so kin ga na farko idan mutun yayi investing yasa hannu yasa kudin sa ya sai wannan hannun jari na farko kin ga ka sai hannun jari a kamfanin da ke kasar ka abu na biyu shine ko bijima ko wadade kana kokarin gina arziki ne kuma hanyoyin da ake bi a gina arziki wannan harkar hannun jari tana daya daga cikin su duk da mutane da yawa ba su sani ba na uku akwai dama ta shi Alhaji Aliko ya ce idan aka tashi biyan dividend dividend shine riba da company yake samu banda uwa kudi da mutun ya sa ya sai jarin to akwai riba da company ya samu zai ce to riban ma za mu raba da ku masu hannun jari shi ake kira dividend so ya ce dividend din ma za a iya biya a dala to kin yanzu a biya ka a dala sannan da shi dividend din ma kanshi za a biya ka saboda akwai hannayen jarin da su ba sa biyan wannan ribar shi dividend din kina amma shi zai biya kuma sannan zai biya a dala
1: yawa Aisha Tufa menene ya kamata masu sha'awar sayan wannan hannun jari su sani
8: babban abin da ya kamata mutum ya fara bincike shine na farko ka fara duba shi kanshi Dangote group din kamfanuwa nawa ne a cikin suka fitar da hannun jari kan singa akwai su suga akwai su siminti da sauransu to sai ka fara duba kaga su wayannan maya suke yi na farko kenan kaga to yaya mutum ma yake a wannan sannan sai kuma ka dawo shi kanshi wannan na refinery din sai kuma ka karanta prospectus din shi wato duk wani bayani akan sa da nawa ya tara kafin a fitar da hannun jarin ribar da yayi shekarar da ta gabata da wannan shekarar nawa kamfanin yake nema me zai yi da su duk idan mutum ya duba wannan zai iya bashi dama yayi shawara ya kamata in sa kudi na anan ko bai kamata ba
1: shin ga waɗannan mutanen da suke da sha'awar sayan wannan hannun jarin za su iya zuwa kai tsaye su tunkari wannan kamfani na Dangote Group domin sayan wannan hannun jarin
8: a ba za su iya tunkara kamfanin kai tsaye ba akwai channels wato hanyoyi da mutum zai biya siya zaka iya siya ta bankin ka akwai bankuna da su kamfanin sun lissafo da bankuna da kuma kamfanunuka wanda suke hada-hadar hannun jari na Najeriya an lissafo su suna nan da mutum ya je Google ya duba zai gansu wanda zaka iya zuwa ka shiga kamar bankin ka siya ko ka je kamfanin da yake hada-hadar hannun jari wanda su Dangoten suka sahale musu su yi musu
1: akwai masu fargabar fadawa hannun yan damfara kamar yadda kika ce mutun zai iya sakawa ta manhajoji taya mutane za su kauce ma fadawa hannun ire-iren waɗannan bata garin
8: so su manhajojin nan da su kamfanin nukan nan da aka sahale musu su yi wannan hada-hadar suna kan wato Security Exchange Commission hukuma ce yawa da Najeriya ta kafa wanda duk wanda zai zo ya fara hada-hadar hannun jari ko ya yi wa wasu ko ya wasu hanya ko ya koya wa wasu to sai ya bi ta wannan wurin sun amince masa idan kuma in ka duba shi ma a Google ka sa sunan kamfani ko banki da kake so kai hada ka sai hannun jarin da su sai ka tambaya wannan Security Exchange Commission din sun san da wannan kamfanin ko bankin ko din ma dai menene to zaka gani za a ce

0: kafa haɗin kai a za kai da zamantakewa a tsakanin su da Fulani Musulmi da ke Nigeria da wasu kasashen Afirka. Wakilin mu na jihar Plateau Abdullahi Maido Kurgui ya ce taron ya tabo batutuwa da dama ciki har da matsaloli da ake samu tsakanin Fulani makiyaya da manoma a Nigeria. Ga kuma rahoton sa da ya aika mana daga Jos.
1: Kungiyar Fulani Kristoci ta Fulbe Outreach International ita ce ta shirya taron wanda ya samu halartar Fulani pastoci da sarakunan gargajiya Hardo tare ma da al'ummar Fulani Musulmi. Reverend Buba Aliyu shine shugaban kungiyar Fulani Kristoci ta Nigeria a kungiyar Fulbe Outreach International. Yace kokari suke su maido da zamantakewa na shekarun baya tsakanin al'ummar Fulani da kabilun Nigeria daban-daban.
2: Muna alaka da mutane daban-daban waɗanda ba ma musulmi ba, wasu ma ba krista ba, amma muna zamantakewa. Wasu su har dabbobin su ne za su dauka su je su aje a rugage mu in zamu iya mu yi haɗin kai a kasan nan. Ina ji abinda muna fuskanta din zai ragu, manufar mu kenan. Gashi muna da dukiya, dukiyar mu kuma a fili yake, amma ba mu iya mun kawo hanyoyin da za a sarrafa dabbobi, a sarrafa noma da karantarwa. To in mun yi wannan zai taimake mu.
1: Taron ya tattauna kan yadda za a ƙarfafa haɗin kai da cuɗanya tsakanin al'ummar Fulani da ke Najeriya da wasu ƙasashen Afirka. Mr. Dawayi Gani, wani dattijo ne ba Fulani Krista daga jihar Taraba, ya yi ƙarin haske yana cewa
3: mun tattauna zaman lafiya a ƙasarmu, inda muka zauna duka muna ce mu zauna da mutanenmu lafiya, kada wani ya tsokani wani addini.
1: Kenan Kristoci Fulani da kuka zo daga sassan Najeriya daban-daban, dama kun san juna ne?
3: Dama mun san juna. Irin wannan ƙarfafawa muna yi shi a Kamaru, Niger da sauran ƙasashen da musulmi da Krista. Ko an yi maka ka yi haƙuri, domin a ce ramuwa wannan ba zai kai mu ko ina ba.
1: To kasancewar ba kasafai akan yi taro kamar haka ba, na tambaye Alhaji Abba Kawu, wani ba Fulani Musulmi da ya halarci taron daga biyu na jihar Borno, koya zamantakewa ke akwai tsakanin su da Fulani Kristoci?
4: Ba wani tashin hankali, ba wani hayaniya tsakanin mu da su. Muna tare ko da yaushe. Lokacin su sun je ya zo su je ibadansu, mu ma lokacin mu ya zo mu je ibadan mu. Yanzu ƙasa ko ta wani gefe akwai dan matsala.
1: Kenan shi yasa kuka zo ku duba matsalan?
4: Shine mun zo mu duba matsala, irin shawaran da za a bayar.
1: Mahalata wannan taro sun duba batun tashe-tashen hankula na tsakanin makiyaya da manoma a Najeriya, tare da gabatar da shawarwari kan yadda za a rika samun fahimta tsakanin bangarorin biyu. Mr. Andrew Taru ya halarci taron ne daga Zaria na jihar Kaduna, ya yi ƙarin bayani.
5: Su Fulani makiyaya sukan je su shiga gonakin manoma. To daga wannan wurin manoma kuma in aka yi masu banna dole hankalinsu zai tashi. To daga wannan irin rigima sai ya tashi a tsakaninsu, sai kaga an tashi da rashin zaman lafiya. Don haka ya kamata mu zo mu duba mu haɗa kawunanmu domin mu samu zaman lafiya a wannan ƙasa.
1: A ƙarshen wannan taro dai mahalarta sun koka kan yadda akan bata wa Fulani suna da aikata aikan ta'addanci, tare da kira ga mahukunta a Najeriya kan buƙatar kula da rayuwar Fulani da dukiyoyinsu, tare da bada fuskanta kan ilmantar da 'ya'yan makiyaya da ke sassan Najeriya daban-daban. Abdullahi Maida Kurgui, DW Hausa daga Jos, Najeriya.
0: To daga Najeriya yanzu kuma za mu tsallaka makwabciyar ta jamhuriyar Niger. A garin Jinju da ke yankin Doso an gudanar da taron al'umma wanda ya duba batutuwa da suka shafi zaman lafiya da kuma shirye-shiryen koma makarantar boko tare da hanyoyin magance rikice-rikice tsakanin mazauna karkara. Wakiliyanmu daga yankin Doso Ramatu Isa Wanke ta duba mana wannan a cikin wannan rahoton da ta aiko mana.
6: Mai martaba Sarkin Gungu Alhaji Bashir Harun Hanbali shine ya jagoranci kaddamar da taron, wanda ya hada da wakilan al'ummomin karkara da dama da kuma jami'an sashin kula da ilimin firamare na Gungu. Makarantu da dama ne dai aka rufe a yankin Gungu, wanda hakan ya shafi dalibai kusan 2000, labarin da ke bukatar daukan matakai domin magance wannan matsalar. Kuma hakan na iya samuwa ne idan har al'umma suka samu fadakarwa daga magabatan su. Sai misalai, mataimakin shugaban ma'aikata na sashin kula da ilimin firamare da Gungu ya yi bayani akan wannan batun.
7: Gungu inspection akwai lakwal 36 da aka ruhe, kuma abun nan ya shahi dan lakwal 2164 bisa haraka ta tsaro da kwasan da muke cikin wurin.

0: kan haka nan ne aka yi bayani dalla-dalla masu garuruwa sun kawo nasu haske inda aka ruhe rugogin da kuma aka ruhe lokalo kuma su ma sun kawo nasu gudunmuwa bisa hanyoyin da za a bi a samu lokalolukan da aka ruhe bara gabana rantare za a ta yanan da wata guda a samu duk lokalolukan nan a buɗe su bi ƴan uwansu da aga aiki kowa ɗauki alƙawarin cewa in Allah ya yarda ta gwamnati kuma ya ƙara sa tsaro saboda abun shi armashi kwarai.
1: Wakilan makiyaya da manoma sun halarci wannan taron kuma sun nuna jin daɗin su game da yadda wannan lamarin ya kasance saboda a ce wasu zai taimaka wajen kawo zaman lafiya a yankin tare kuma da inganta karatun boko. Garba Manu, shugabar kabilun Fulani na Rugga Bukaju dake a Junju, ya ce fatan su shine wannan taron ya kawo fahimtar juna da kwanciyar hankali a tsakanin manoma da makiyaya.
2: Kuma abin da muke so ubangiji Allah ya kama mu ga wannan harka, Allah ya kawo mu kwanciyar hankali cikin kasa gaba dai nan zuwa ga magabatan mu, muna son kaman ɗiyan namu da suke daji ba su da ilimi, muna roƙon Allah ubangiji a samu kwanciyar hankali, su samu lokal, su samu ilimi, su san irin ayyukan da za su yi da shi da na arbidu. Muna fatan haka nan, don kaga in mutum bai da ilimi bai san sauran irin wani rayuwa da yake yi ba. An kai tarbiya ta ƙure da karatun nan, to insha Allah za a yi rayuwa wadda ta san aikin da take.
1: Sahabi Awal, shugaban kungiyar manoma na Junju, ya ce daga bangaren su fatan shi shine kowane bangare a tsakanin manoma da makiyaya su kiyaye haƙoƙin juna.
3: Kowa ya kare haƙƙin wani, kowa ya shiga mutuncin wani, kuma a ci gaba da kyautata mu juna don arzikin ƙasashe bunƙasa. Lalle noma dai na bana akwai alamun haske gare shi. Sai dai muna roƙon Allah shi ƙara kawo mana ruwa na sama, Allah ya ƙara mana kuma son juna da kwanciyar hankali.
1: Wannan tattaunawar dai na da nufin ƙarfafa sadarwa, fahimtar juna da kuma zaman lahiya tare da inganta haɗin kai da zaman tare a tsakanin manoma, makiyaya da kuma sauran al'ummomin yankin. Kana a share ɗaya kuma ana ganin cewa wannan matakin zai magance matsalolin karatun boko da ke fuskantar matsaloli da dama a wannan yankin. Ƙarshen rahoton kenan. Ramt Isa Wanke, DW Hausa, daga Gaya a Jamhuriyar Niger.
4: To idan muka leka gabashin kasar Chadu kuwa, waɗansu ma'aikatan kungiyar agaji ta MSF ne aka sallama daga aiki sakamakon zargin su da aikata laifukan cin zarafin mata a sansanonin ƴan gudun hijira. Kungiyar ta ƙasa da ƙasa ta ɗauki wannan mataki ne na korar wasu ma'aikatan bayan samun ƙorafe-ƙorafe daga wasu mata ƴan asalin ƙasar Sudan. Yakuba Umaru ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
5: Aƙalla ma'aikata 18 ne na kungiyar agaji ta likitoci na garin Nokuwa MSF aka sallama daga aiki a Chadi bayan kammala wani binciken cikin gida game da cin zarafi, tsangoma da kuma fyaɗe da waɗansu mata ƴan gudun hijira ƴan asalin ƙasar Sudan suka yi zargin wasu ma'aikatan da yi musu. Daga cikin waɗanda ake zargin akwai ma'aikata ƴan kwantarage da masu aikin yini da masu aikin wucin gadi da kuma masu ba da kayayyaki. Kungiyar ta MSF ta binciki zarge-zarge 59 na cin zarafi a cikin watanni da dama. Abin da ya kai ga sallama waɗannan ma'aikata 18 da ake zargi. Zainaba wata mata ce mai shekaru kusan 30 a duniya, kuma na ɗaya daga cikin waɗanda suka fuskanci wannan cin zarafi.
6: Rajul Wahi kan guide.
5: Ta ce akwai wani mutum da yake raba mana abinci. Wani dare sai ya zo shi ya roƙe ni in kwanta da shi. Na amince na kwanta da shi ba tare da nayi wani tunani ba. Sai dai ya sake dawowa har sau biyu. To da yake nayi barazanan zan fallasa shi. Sai ya bace ba ƙara ganin sa ba.
6: Tani min yoma da magabbalja.
5: Ga mai bincike ko manazarci ya min gebe tun baye. Ba sabon abu bane ga wasu ma'aikatan jin kai yin amfani da matsayin su wajen cin zarafin irin waɗannan mata. Ya ce babban dalili na farko shi ne mawuyacin halin tattalin arziki, wanda hakan ne ya jefa wasu ƴan gudun hijirar cikin ƙarancin ababen more rayuwa, lamarin da ke kai su wani lokacin ga shiga cikin matsalar rashin ababen more rayuwa da kuɗaɗe. Akwai hukunce-hukunce da dama dai da aka tanada domin daƙile irin waɗannan ɗabi'o'i. A cewar Yaminge Betumbaye, masharhanci kuma mai fashin baƙi, matakan sun hada da sallamar duk ma'aikacin da aka samu da aikata irin wannan halayya daga aiki har abada da kungiyar ta likitoci na garin Nokuwa MSF da kuma gurfanar da mutum a gaban kotu.
7: Ya
5: ce hukunce-hukuncen da aka tanada sun hada da sallama, hana waɗanda suka aikata cin zarafin ci gaba da aiki da kuma gurfanar da su a kotu. Wani lokaci kungiyar jin ƙan na iya miƙa takardun wanda ya aikata laifin a gaban kotu domin gurfanar da shi. Lura da ƙaruwar irin waɗannan cin zarafi a ƙasar, gwamnatin Chadi tare da hukumar UNFPA ta Majalisar Dinkin Duniya da ke kula da yawan jama'a sun hada karfi da karfe domin wayar da kan al'umma kamar yadda ministan mata da yara kanana Kitoko Gatanin Gulu ta bayyana.
7: On a justement des centres
5: de mana da cibiyoyin kula da waɗanda aka ci zarafin tare da goyen bayan UNFPA wanda ke da alhakin daukar dawainiyar wannan matan. Don haka aikinmu shi ne wayar da kan masu kula da sansanonin akan su masu san nauyin da ya rataya a wuyansu. A cikin wata sanarwa da aka fitar a watan Yunin 2026 game da matakan da aka ɗauka a Chadi, Laura Lesar, babbar sakatariyar kungiyar likitoci na garin Okuwa MSF, ta ce irin waɗannan can zarafi manyan laifuka ne da suka saba wa ƙa'idojin kungiyarsu. Ta ƙara da cewa sun san raɗaɗi da zafin da waɗanda abin ya shafa suke ji. Ta kuma bayyana cewa suna matukar takaicin cewa irin waɗannan abubuwa sun faru ne a cikin shirye-shiryensu. A ƙarshe ta ce dole ne su yi duka abin da ya kamata don hana sake aukuwar irin waɗannan miyagun ayyuka, kuma za su ɗauki mataki mai tsauri duk lokacin da aka samu irin haka ta sake faruwa.
4: To an gaida Yakuba Umaru mai gitsawa da wannan rahoton. Idan muka karkata akalla shirin zuwa yankin gabas ta tsakiya, kuwa za a ji mayakan Houthi da ke Yemen sun kwace yanki na ƙarshe na gabar ruwa da ke hannun gwamnati mai samun goyon bayan kasashen duniya. Mayakan na Houthi da ke samun goyon bayan Iran na fafatawa da gwamnati da Saudiya take mara mata baya. Suleiman Babayo na ɗauki da ƙarin bayani.
8: Cikin wannan mako fada ya kara ta'azzara tsakanin mayakan Houthi da gwamnatin da kasashen duniya suka amince da ita, inda ƴan Houthi masu samun goyon bayan Iran suka kwace wani yanki bayan harba makamai masu linzami kan gwamnatin wadda Saudiya ke goyon baya. Elham Mania, daraktan bincike kan yankin gabas ta tsakiya a Jami'ar Zurich da ke Switzerland, tana ganin gwamnatin da ke samun goyon bayan kasashen duniya tana da matsalolin cikin gida.
9: The Houthi or Ansarullah movement is militarily and institutionally much stronger.
8: Houthi ko Ansar na ƙara ƙarfi a ɓangaren soja da kafa hukumomi, yayin da ɓangaren gwamnatin da kasashen duniya suka amince da ita ke ƙara samun rarrabuwan kai, musamman bayan takun saƙa tsakanin kasashen Saudiya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa a watan Disamba na shekara ta 2025 da watan Janairu na shekara ta 2026, inda daga bisani haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta janye daga Yemen. Ita kanta Saudiya ta sauya manufa, inda ta mayar da hankali wajen taimakon gwamnatin da ke samun goyon bayan kasashen duniya da ɓangaren soja da kayan aiki ga dakarun da ke da alaƙa da gwamnatin.
9: Support to the internationally recognized government and forces aligned with it.
8: Yayin da Iran ta toshe mashigar ruwan Hormuz bayan kasashen Amurka da Isra'ila suka kaddamar da farmaki kan kasar, yanzu kuma mashigar ruwan Bab el-Mandeb na zama mai tasiri ga Saudiya wajen fitar da danyen man fetur zuwa kasuwannin duniya. Kuma wannan mashigar ruwa na ƙarƙashin ikon mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran. Fariya al-Muslimi, ɗan Yemen da ke bincike kan gabas ta tsakiya da arewacin Afirka a cibiyar nazarin harkokin kasashen duniya da ke birnin London na kasar Burtaniya, ya ce yanayin da ake ciki na iya zama yaƙi gadan-gadan.
10: Look, I'm afraid this is actually a full-scale war.
8: Duba, ina jin tsoron wannan ya zama cikakken yaƙi. Ba baiwa yanayin da ake ciki wani suna ba. Harhare ta sama ya takaita idan aka kwatanta da shekara ta 2015. Ina gani Saudiya za ta kauce wa shiga yaƙi saboda za ta rasa abubuwa masu yawa. Amma ba na tsammani ƴan Houthi za su ci gaba. Suna son zaman lafiya, amma ba sa iya zama ba tare da yaƙi ba.
10: More peace and they can't really function without a war.
8: Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa mutane kimanin 377,000 suka hallaka sakamakon rikicin na Yemen tsakanin shekara ta 2014 zuwa shekara ta 2021, kuma daga cikin adadin mutane 154,000 sun hallaka sakamakon hare-hare kai tsaye. Saudiya tana goyon bayan gwamnatin da kasashen duniya suka amince da ita bayan yarjejeniyar shekara ta 2015 sakamakon tashe-tashen hankula da Yemen ta fuskanta tun daga shekara ta 2014 inda 'yan Houthi suka kaddamar da yaki kuma Amurka ta ayyana mayakan na Houthi a matsayin 'yan ta'adda.
4: To madalla da wannan rahoton na Suleiman Babaye ne muka kawo ƙarshen rahoton na da muka yi muku tanadi a wannan zangon. Sai dai masu sauraro kada ku manta muna dakon ra'ayoyinku waɗanda za mu karanto nan ba da jimawa ba. A gaba kaɗan za mu shiga kai tsaye za mu shiga fagen shirye-shiryenmu. A yi sauraro lafiya.
11: DW labarin wasanni.
12: A cikin shirin za ku ji cewa Amurka ta zama zakara a gasar ƙwallon kwando ta mata ta duniya bayan lallasa Faransa a nan Jamus. Najeriya ta kai zagayen 16 na kofin duniya mata 'yan ƙasa da shekaru 20 a Poland. Za ku je da ƙananan ƙungiyoyi waɗanda ba ma na gwamnati ba ke ba da mamaki a gasar Premier Najeriya. Har ma da amsa laifi da hukumar kula da alƙalancin gasar Premier Ingila ta yi na tafka kuskuren sahale ƙwallon da ta bayo Manchester City nasara akan babbar abokiyar hamayyar ta Manchester United. Wasu kenan daga cikin abubuwan da muka muku tanadi a cikin shirin na wannan lokaci. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. Sai ku gyara zama don jin gundarin sa. Zamu yayi labulan shirin da ƙwallon kwando wanda Amurka ta zabo zakara a gasar cin kofin duniya da aka gudanar a nan Jamus. Bayan lallasa Faransa da maki 97 da kuma 79 a wasan ƙarshe da aka buga a birnin Berlin cikin daren Lahadi. Afirka ta samu wakilcin mai rike da kambun gasar nahiyar wato Najeriya da kuma wadda ta yi na biyu wato Mali. To sai dai ba su taɓa kabin kirki ba a wannan gasa. To ko me ya janyo haka? Ga ƙarin bayani daga mataimakin mai horar da 'yan wasan Najeriya Sunusu Shu'aibu wanda aka fi sani da Coach Badway. Wannan shine mai horar da 'yan wasan jami'ar Bayero ta Kanan Dabo.
13: Mun yi wasan mu guda uku duka na prelims din. Korea ta ci mu, Faransa ta ci mu, Hungary ta ci mu. Ba mu fito ma daga prelims ba balle mu tafi kwata final ko mu tafi semi final. Sannan kuma can group C su ma a can Mali suke. Su ma sun yi wasa uku an ci su biyu sun ci ɗaya amma su ma ba su fito ba. So haka yanzu Najeriya sai dai mu jiraye gaba. Kuma shirye-shiryenmu gaskiya mun yi shirye-shirye mai kyau. Mun je mun buga wasan qualifier da aka yi na Afirka. Kasashe guda 16 ne suka haɗu a Angola. Najeriya ita ce ta zama champion ta ɗaya, Mali ta biyu, Kamaru ta uku. Dama ainihin wasan kasashe ne biyu wanda suka zo an gama wannan wasan su ne za su wakilci Afirka a wasan duniya a ƙasar Jamus. Wajen wata uku muka yi muna shirye-shirye. Mun je China mun yi wajen wata ɗaya. Mun je Faransa mun yi sati biyu, Hungary su ma mun je mun yi sati biyu, muka to Germany. Matsala dai da muka samu ba wata matsala ba ce, akwai wanda a nan muka haɗu a Jamus. Mun to daga Najeriya kuma wasu sun to daga ƙasashen da suke, sai ka ga yawanci suna da WNBA, suna da club-club ɗinsu ba su sun to da wuri ba, so ba su samu mun yi kaman tirenin a juna ba. Gazan basketball kamar aji ne ko kana yana aka rubuta ba cewa ga abin da za ka yi wannan yana kanka da ka shiga fili kamar dama ka sani ne ba matsala ba ne. Sannan kuma yanzu abin da muke targeting bayan wannan ai akwai wasan Olympic kuma Allah ya yarda za mu qualify insha Allah sai mutane su taya mu da addu'a.
12: Coach Badway kenan na jami'ar Bayero Kano. Sai kuma gasar cin kofin ƙwallon ƙafar mata ta duniya 'yan ƙasa da shekaru 20 da Najeriya ta nuna bajinta. Bayan tsallakawa zuwa zagaye na 16 a gasar wadda ake gudanarwa yanzu a ƙasar Poland. Inda za ta kara da Ingila a ranar Alhamis bayan ragargaza New Caledonia da ci 10-1 a wasan ƙarshe na rukunin AF wanda Spain ke jagorancinsa. Ƙasashen Afirka da suke ban kwana da gasar su ne Ghana, Tanzania da kuma Jamhuriyar Benin. To bari mu tsallaka Premier Ingila inda hukumar kula da alƙalancin gasar ta amsa laifin tafka kuskure wajen sahale ƙwallon da ta baiwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City nasara akan babbar abokiyar hamayyar ta Manchester United da ci ɗaya mai ban haushi a karawar da suka fafata a filin wasa na Old Trafford a daren Lahadi. Hukumar ta ce akwai kurakurai wajen amincewa da ƙwallo ɗaya tilo da Alan Haaland ya zira a minti 60 na wasan wanda tun farko mutum alƙali ya ɗaga tutar nuna satar gida. Amma mataimakan alkali na VAR suka sake nazartar tasirin dan wasan City Enzo Fernandez da kuma Patrick Dogu na United a cikin satar gida. amma bisa kuskure suka bada kwallon. Lamarin da ya jefa masana da ke sharhin kwallon kafa cikin rudani da muhawara. To daga batun muhawarar ta barke a gasar Premier Ingila sai wata muhawarar a gasar Premier Nigeria. Wadda makonni uku bayan fara kakar wasannin ta bana. Yanzu aka dai kananan kungiyoyi waɗanda ma ba na gwamnati bane ke nuna bajinta. Tare da jagorancin jadawalin gasar. Lamarin da ya sanya masana a fagen ke kiran sake fada da dama ga kungiyoyi masu zaman kansu don rage nauyin dogaro da samun kuɗaɗe daga gwamnatoci. Kamar yadda za ku ji ƙarin bayani daga wakilinmu na Baucin Yakubu Aliyu Muhammad Waziri.
14: Kungiyar ƙwallon ƙafa ta Doma United ta jihar Gombe Nigeria ita ce wacce a wannan kakar wasa ta cire tuta tare da bada mamaki ga masharhanta har ma da magoya bayan ƙwallon ƙafa domin kuwa ta lashe dukkanin wasannin ta uku da ta fafata a kakar ta bana. Ciki kuwa har da nasarar da ta yi a ƙarshen makon da ya gabata kan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Iyimba wacce tana daga cikin manyan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa a Najeriya da a baya ta yi tashe sosai. Kuma da alama irin wannan ƙoƙari da ƙungiyar ta Doma United wacce ba ta gwamnati ba ce ta yi ta ƙayatar da masharancin lamuran wasanni a Najeriya Yahuza Yahaya Doka.
15: Ci gaba ne la'akari da za a iya cewa wannan ya ba da dama ce ga masu hannu da shuni su shiga harkar abubuwa da yawa za su yaro kuma idan ana samun ƙungiyoyi masu zaman kansu ba wanda gwamnati take daukar nauyi ba tabbas za a samu ci gaba sosai fiye da yadda ake a baya kuma ba ma iya gasar Premier Nigeria ba hatta ita kanta ƙwallon ƙafa ta Nigeria za ta canza da samu tsari za a samu ci gaba fiye da yadda ake a baya.
14: Baya ga ƙungiyar Doma United wacce ke jan ragamar teburin gasar Premier League ta Najeriya akwai wasu kungiyoyin waɗanda su ma ba na gwamnati ba da suka take mata baya kamar yadda Abdullahi Kanu ya bayyana hakan a matsayin ci gaba ga gasar.
16: To akwai kungiyar irin ta Ikorodu City da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Barau FC in ka lura Ikorodu ma ta lashe wasannin ta guda biyu kamar yadda Doma United ke da maki tara ita ma za ta yi hada wannan maki. To lallai dama abin da ake da bukata kenan kuma shine ci gaba a harkar wasanni a Najeriya musamman ma abin da ya shafi league galibin kungiyoyin musu samu ne gaba ɗayan su ma a samu hannun jari na yan kasuwa da masu zaman kansu ciki to za a kawar da irin matsaloli da ke tasowa musamman na rashin kuɗaɗe da kuma rashin bin tsari.
14: Manyan kungiyoyin ƙwallon ƙafa a gasar Premier League ta Najeriya sun shiga wani hali kamar irin su Enugu Rangers, Abia Warriors da Plateau United waɗanda galibinsu kungiyoyi ne mallakar gwamnati wanda a shekarun baya su ne suka fi taka rawar gani amma yanzu sai lamarin ya sauya. Hakan kuma ya sa mai sharhin wasanni Imran Yakubu Galaji yake ganin akwai barazana ga makomar irin waɗannan kungiyoyin nan gaba.
17: Yana namuni da cewa fa yanzu lokaci fa yana sauyawa fa idan har ba a canja tsarin da aka sani tun a baya ba to tabbas za su iya ma shudewa bisa la'akari dukkan kungiyoyi na gwamnati zaka iya ganin cewa an cinkushe mutane daban-daban kamar yana ganin cewa kamar wani ma'aikata ne na kare talauci saboda da ba a maida hankali kai tsaye ga harkar kwallon kafan shi yasa manyan kungiyoyin suke koma baya ana cikin wasa da kaga wani dan wasa ya fice daga kungiyen ya tafi wani abu saboda babu tsari.
14: A wani labarin kuma akwai yiwuwar ba lalle Victor Osimhen ya samu damar buga wasan da Super Eagles za ta yi da kasashen Madagascar da Guinea-Bissau ba a wannan wata na Satumba domin neman shiga gasar cin kofin kasashen Afirka ta baɗi. La'akari da tasirin ɗan wasan ga tawagar ta Najeriya ko hakan zai iya tasiri ga neman nasarar da Najeriya take yi? Muhammad Musa Bala da ke bibiyar wasannin neman gurbin yana ganin akwai mafita.
18: Akwai babban kalubale to amma kuma hakan ba yana nufin cewar babu dabarbarun da za a iya yi domin a shawo kan matsalar bane. La'akari da cewar idan yanzu kasancewar baka da shi a matsayin wanda zai buga maka wannan wuri to dole ka tana duk wanda zai buga a madadinsa sannan ka ƙara masa ƙarfi ta yadda shi wanda ka saka a wurin in ya samu support din da ya dace za su iya yin abin da watakila zai zama kamar Osimhen din yana nan a cikin wasan.
14: Baya ga Ademola Lukman da Samuel Chukwueze akwai kuma matashin ɗan wasan Al-Ittihad ta Saudi George Lenikena da ya zaɓi wakiltar Najeriya maimakon Faransa da shi ma zai iya miya gurbin Osimhen.
12: Tuwa ga Ali Waziri. Yanzu kuma sai ƙwallon tennis inda ɗan wasan Jamus Alexander Zverev ya lashe gasar US Open bayan lallasa takwaransa na Amurka Ben Shelton da ci 6-3, 7-6, 7-2, 5-7 da kuma 6-2 a wasan ƙarshe da suka kara ranar Lahadi inda Zverev wanda shine lamba 2 a duniya ya fashe da kuka a filin wasa mai dauke da 'yan kallo 24,000 bayan wannan gagarumin nasara. A bangaren mata kuwa Elena Rybakina ta Kazakhstan ce ta yi nasarar lashe gasar ta US Open kuma a wannan litinin ta haye kan mataki na 1 a duniya. A wasan na ƙarshe Rybakina ta caskar mai rike da kambun gasar wato Arina Sabalenka ta ƙasar Belarus da ci 6-4, 5-7 da kuma 6-2 wadda ita ce ta biyu a duniya. To bari mu karkare da wasan dambe inda dan wasan Amurka Ryan Garcia ya kare kambin sa na ajin matsakaita nauyi. Bayan doke Conor Ben na Birtaniya a karawar da suka yi a birnin Las Vegas na Amurka ranar Asabar. To duka nan zamu nade ta barman shirin na wannan lokaci a madadin kowa da kowa musamman ma wakilin mu na Bauchin Yakubu Aliyu Muhammad Waziri. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim nake fatan za a ci gaba da motsa jiki domin samun karin lafiya. Na barku galau.
4: To madalla an gaida Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da wannan shirin yanzu kuma ga shirin mu na wasan kwaikwayo na ji ka karu ai sauraro lafiya.
11: DW ji ka karu.
12: Ilimin fasahar zamani.
19: Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lale marhaban da sake kasancewa da mu a cikin shirin ji ka karu inda muke gabatar da wani sabon wasa mai suna ɗan zamanin computer mai taken lissafin kula da lafiya ga sabuwar rayuwa. Wannan wasan yana bibiyar wata sabuwar duniya ce inda basirar computer ke taka rawa a rayuwar mu ta yau da kullun. A baya an gano cewa rabi yana da tsirin nama da take danne da kwakwalwarsa. Wannan shine abin da yake jawo masa jijjiga. Awwal kuma ya kaddamar da wata manhajar basirar computer wadda wai tana iya duba marasa lafiya ta yanar gizo. A dai bangaren kuma Zainab tana gasuwa amma bata fada wa kowa ba, ba zato ba tsammani. Al'adarta tana zuwa da yawa. Ta samu wata manhaja da ta ce za ta iya taimaka mata cikin sauki. Ko manhajar ta yi aiki kuwa? Bari mu ji yadda abin yake a wannan kashin na bakwai mai taken a firgita su.
20: Duka matasan da ke cikin cibiyar karbar waya sun yi kamar suna aiki ba ji ba gani, kuma cikin kwarewa suna zaune akan teburinsu marasa tsafta. Da alama dai sun zabu su fara aiki. Suna sa ran a yau za su fara samun kuɗi. Awwal da Sima su kuwa sun shiga ne mai kyau. Sai ka ce wasu ma'auratan suna kai kawo a wannan wajen, suna sa su matasan su ci gaba da tsoratar da abokan hulɗarsu.
21: Yaya musa mana yara, ha ku nemo mana kuɗi ku sa su duro ku tsorata su mana, kaga kuyi sauri yaya ne, kaga kai daga wannan waya.
22: To shikenan. Hello, kina magana da Dr. Buguzin ne, wani taimako za mu iya yi maki?
21: Kaga da Allah mala ka daina ina mana sai ta sa ka abokan harkar namu su yi shakku akan mu akan kwarewar mu. Kaga yi musu magana kai tsaye mana.
22: Kina magana daga nan asibitin Rariya, me yake so mu yi maki?
21: Wai me kake yi ne saboda Allah da kaga da Allah ba ni wayar nan.
23: Alo, sunana Dr. Lilo, da wa nake magana?
24: Alo, sunana Zainab.
23: Zainab, ya kike? Muna yi miki barka da zuwa asibitin Rariya. A nan muna ba wa sirrinki mahimmanci, muna kuma yin aikin kula da lafiya cikin sauki ga waɗanda, ya ma ya kamata in ce, wato yanayin da ba lallai ki so ki tattauna shi a fili ba. Mecece matsalarki, uwar gida?
24: Na ga wata manhajar ku ne kuma ina da
23: haba ke kuwa. Yi magana mana. Kada fa ki manta, mu a nan asibitin Rariya sirrintawa shine takenmu. Shi yasa ma muke yin aiki ta waya kawai. Da taimakon wannan sabuwar manhajar tamu ta basirar computer mai aikin likita, za ta duba ki ba tare da mutum ya sa hannu ba. Faɗa mun, wani irin bayani manhajar ta baki?
24: To, manhajar ta ce ina da wani ƙari a mahaifa.
23: Lallai ƙarin mahaifa abu ne mai sarƙaƙiya, sai dai kin yi sa'a don kin haɗu da waɗanda suka dace su yi miki maganin abin. Mafi ƙarancin abin da za ki biya shi ne 50,000 kacal. Za mu baki ingantattun shawarwari da za su taimaka miki wajen kula da lafiyarki da kuma magani.
24: Amma ta yaya hakan zai aiki? Ba sai an yi gwaje-gwaje a asibiti ba?
23: Wannan shi ne daɗin abin ai. Manhajar mu tana yin komai 100%, ba wani abu. Da zarar kin biya, za mu kawo miki maganin da kike bukata har gida da bayanin yadda zaki amfani da shi ba sai wani mutum ya shiga lamarin ba. To Zainab, zan iya kiran ki haka ko?
24: Eh mana.
23: To yaya kike gani? Na sa order ki kenan?
24: Eh, ka sa. Ta yaya zan biya?
23: Ahem. Amma dai wannan mai sauki ne. Ina tsammanin kina da katin banki ko?
24: Eh, ina da shi.
23: Kun je kai kun gani ko? Yawwa Zainab, mu je zuwa. Sawayar ki a laspika. Sai ki rubuta manhajar basirar computer mai aikin likita a gurbin bincike na browser ki. Sai ki bude ta. Kuna ta gani ko? Kuna gani.
24: Nayi. Waya ta tana speaker. Kuma browser ta bude.
23: To madalla, ki je wajen da aka ce biya.
24: To.
23: Da kyau. Shigar da lambar katin ki da kuma lambobi uku na bayan katin inda aka rubuta CVV.
24: To. Nayi.
23: Da kyau. Yanzu sai ki rubuta 50,000 inda aka ce adadi. Ki danna shiga. Muna tare da ke ko?
24: Eh.
23: Yawwa. Kuna gani.
24: Yawwa. Ta ce an gama.
23: Da kyau. Ni kai muku. Ina taya ki murna Zainab. Kin sayi maganin mu mai inganci. Sa adireshin ki akan takardar da kike gani a allon wayar ki. Za a kawo miki maganin ki a kwana biyu. Sai an jima. Yara, ya aka yi, ya kuka gani? Kun ga yadda ake yi ko?
20: Ɗakin tiyatar a tsaftace yake sosai. Wani ma'aikacin ya shigar da Rabi'u ɗakin na tiyata, wanda dama an yi masa allurar bacci. Dr. Kulu tana da ma'aikata da yawa. Dukkaninsu sun sa kayan aiki na asibiti, kuma sun sunkuya suna kallon Rabi'u. Kwakwalwarsa ta bayyana a yayin da likitan ke aiki. Tana kuma lura da na'urar da ke bibiyar numfashin mara lafiya wanda ke kusa da ita. Tana sauraron na'urar basirar kwamfuta. Tana kuma yin aiki a kwakwalwar Rabi'u.
0: Ina lissafa hanyar da tafi dacewa a cire tsiron nama. An kammala lalubo hanyar da tafi dacewa 100%.
1: Nurse, ba ni askar.
2: Ga askar.
1: Ina buɗe kokon kan inda kwalwa take ta gaban kan.
0: Hattara dai, gyara a dan matsa millimeter 2 daga hagu don a kai hanya mafi dacewa. Hattara dai, gyara a dan matsa millimeter 2 daga hagu don a kai hanya mafi dacewa.
1: Ina gyarawa millimeter 2 daga hagu.
0: An kai ga hanyar da tafi dacewa. Ci gaba.
1: Wash. Subhanallah, ina buɗe kokon kan yanzu. Bari in yi a hankali. Ina buɗe kwakwalwar. Me ko mini abin zuƙewa?
2: To likita gashi.
1: Nagode. Ina yankewa ta ƙarƙashin gefen tsiron nama. Nas. Me muhimman bayanai suke cewa?
2: Bugun jini 99%, bugun zuciya 65, numfashi kuma 11.
1: Da kyau. Numfashin ya danyi ƙasa, amma ta yiwu saboda allurar baccin ne.
0: Hattara. An gano jijiyoyi masu tura jini. Ci gaba. Amma a kula. Hattara, an gano jijiyoyi masu tura jini. Ci gaba. Amma a kula.
1: Ina gyarawa kamar yadda aka nema. Yawwa. Ga su. Nas, kawo bin abinci da tsokon kusa.
2: Ga abinci da tarin tsokon nan.
1: Yawwa. A hankali dai. Yawwa. Na ciro.
20: Gaje tana tare da ƴar uwarta Zainab a wata rumfar da aka rubuta ta ƴan uwa. A cikin wannan rumfar Hindatu da Malam Sani da Kawu Sale da kuma sauran ƙannansu da ma waɗanda suka ce su ƴan uwansu raye ne. A nan ne suke. Akwai wani jawabin da aka yi wanda ya tsaya wa Zainab a rai. Wani jami'in gwamnati ne ya mai da martani yayin da aka yi addu'ar Allah sa shugabanni su riƙa samar da kayayyakin more rayuwa masu inganci ga jama'a, sai kuma ya tura ƙalubale ga al'umma, inda ya ce kamata ya yi da kada su riƙa jiran sai gwamnati ta yi musu wani abin. al'umma su riga tunanin cewa menene su ma za su iya yi wa kawunan su.
3: Dan me zai ce haka? Ba aikin gwamnati bane samar da ababen more rayuwa ga jama'a?
5: Kwarai kuwa. Amma fa maganar sa akwai kanshin gaskiya. Wataƙila lokaci yayi da zamu fitowa da kanmu mafita. Maimakon jiran gwamnati sai ta yi mana komai.
3: Ban san ta yaya zamu yi hakan ba.
5: Da farko dai zamu iya kai musu korafi akan su inganta ababen more rayuwa. Su gyara hanyoyi, su kuma ƙara asibitoci.
3: Idan hakan bai yi aiki ba fa, yadda 'yan siyasa suke ba inda za a. Ina nufin ya faɗa ƙarara cewa gwamnati ba ta so ta taimaka, ko ba za ta iya taimakawa ba.
5: Idan haka ne, ai akwai wata hanyar ai. Dole ne mu yi da kanmu.
3: Kamar yaya?
5: To, a maimakon mu dinga tunanin yadda za mu yi mu kai mutane asibiti cikin sauri, me zai hana mu kawo asibitin kusa da mutane?
3: Ai duk ɗaya ne. Kina da kuɗin da za ki gina asibiti a cikin ƙauye? Ina filin. Kina da kuɗin da za ki zuba kayan aiki a asibitin?
5: Ina tunanin wani abu mai sauƙi. Misali, a samu likitoci da za a dinga tuntuɓa. Sannan kuma a ba su magunguna, a kuma samar musu da hanyoyin sufuri masu sauƙi kamar su kekuna.
3: Okay, na gane inda kika dosa. A ɗauka hakan zai yiwu. Amma dole sai mun sake kallon lalatattun hanyoyinmu. Kekuna ma suna buƙatar hanyoyi masu kyau.
5: Abin takaici, kai.
3: Na sani, abin kamar ba wata mafita. Amma kin san wani abu kuwa?
5: A'a.
3: Wataƙila ko za ki mu wannan ɗan uwan namu sarkin fushi magana. Ya ƙwarya irin waɗannan abubuwan.
5: Wa kenan, Rabi'u?
3: A'a, ɗan Tani. Rabi'u da ke nufi mana, dawa nake nufi.
5: Wannan tunani ne mai kyau. Zan kira shi in an jima, idan fushin nasa ya bari mu yi magana.
3: Rabi'u da fushi.
5: Mutum sai fushi.
6: Yau kuma aka muka kawo ƙarshen wannan kashi na bakwai. Ko Zainab za ta sami taimakon da take nema? Ko za a kawo mata maganin da ta saya a kan lokaci? Ku biyo mu a cikin shirin na gaba domin jin yadda za ta kaya. A halin yanzu me zai hana ku ziyarci shafinmu na yanar gizo? Wato dw.com/ilimin fasahar zamani domin sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata. Kafin nan nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Bon.
4: To madalla an gaida Zainab Muhammad Abubakar da tawagar caja wannan shiri na jika karu tare da fatan ya ilmantar ya kuma nishadantar da ku. Masu sauraro yanzu muna tare da Sa'id Sa'ad Abubakar wanda zai karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku. Sa'id, barka da maraice.
7: Barka bita.
4: To daga ina za mu fara?
7: To bari mu fara da hannun jari a kamfanin
4: mata. Kade sai naka ko?
7: To bari dai mu jinna masu sauraro ko su saya. Abubakar Kawo Girgiri ya ce wannan mataki na Dangote na sayar da hannun jari a kamfaninsa abu ne mai kyau, amma ina kira ga masu son zuba hannun jari da su tabbatar sun nemi kyakkyawan ƙarin bayani akan yadda tsarin abin yake domin kaucewa asara.
4: Haka wannan shawara ce mai matuƙar muhimmanci
7: sosai. Kuwa ɗari mai kwamfuta mai yama ya ce muna fatan Allah ya sa wannan ƙaddamar da hannun jari matatar man Aliko Dangote da ke birnin Lagos ya sa hakan ya zamo alkhairi ga dukkanin 'yan Najeriya, sannan kuma ya yi sanadin rage hauhawar farashin mai.
4: Ai, ka san ya ce yana son talakawa 'yan Najeriya kowa a ce ya sami ya ci gajiyar wannan matata, kuma wannan shi ne karan farko. Haka wannan shine karin farko da ake samun irin wannan a Najeriya ko jiya Afirka ma.
7: Sosai ma kuwa. To bari mu je gaba ga rahoton Fulani Kristoci taron da suka gudanar a jihar Filato. Imrana Hassan Madaha ya ce tabbas taron ƙungiyar Kristoci Fulani da suka yi na neman zaman lafiya da Fulani musulmai abin a yaba ne kwarai da gaske, musamman duba da cewa an suka lura ai duk ƙabilar su ɗaya ce, don haka zaman lafiya shi ne mafita. Shi kuwa Haruna Babu Kanan ya ce ni mazaunin jihar Filato ne, sannan daga Filato nake. Gaskiya ni a nawa ganin wannan taron da Fulani suka yi kawai taro ne na shan shayi. To ba, ra'ayin shi kenan. To bari mu je ga rahoton Niger a Doso. Abu Zaidi Ibrahim yace muna addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya a yankin Doso, sannan kuma muna kira gwamnatin CNSP da su dauki matakin da ya dace don yankin su samu ilimi mai amfani. Shi kuwa Sanusi Madatai na Magaram yace hakika wannan taro na jihar Doso abu ne mai matukar muhimmanci domin tsaro da kwanciyar hankalin al'umma su ne ginshikin cigaban kowace kasa.
4: Kware da gaske. Ka san an ce makarantu da dama, makarantun boko an rufe su.
7: Ba su koma sosai saboda halin da ake ciki. Yace to mu dai fatan mu shine Allah ya sa a samu fahimtar juna kuma a cimma abin da aka sa a gaba. Muna da lokaci?
4: Eh, ko guda daya a gurguje karanto ga Khadija ta
7: dawo. Bari mu shiga Chadi. Mustafa Rabe ce sallamar da aka yi wa likitoci a Chadi yayi daidai dan ya zama izina ga masu shirin irin halayen su su masu shiga taitayin su.
4: Wai masu bada agaji ne kuma suka bige da cin zarafin mutane.
7: Sosai. Sai kin ga ko ai da
4: ba.
7: Eba.
4: To Sa'id, godiya gare ka da kuma masu sauraron mu da suka bayyana ra'ayoyinsu a game da waɗannan rahotanni da muka gabatar a wannan shiri namu. Yanzu kuma za mu koma ga Khadija Ahmad Rufai da za ta karanto mana labaran duniya a zagaye na biyu.
8: DW labaran duniya.
9: Hararren Rasha kan layin dogo na Ukraine na ƙara tsananta a kowane mako, kamar yadda shugabannin kamfanin jiragen ƙasa na ƙasar ya bayyana. Shugaban kamfanin ya ce a watan Agusta kaɗai aka yi hari kan kimanin jirage 400 tun bayan fara yakin. An karbaba binciken neman mutanen da suka ɓace bayan wani jirgin ruwa ya kife a tekun Java na Indonesia, inda ake neman mutane sama da 120. Jami'an soji da 'yan sanda da sauran hukumomi sun tura jiragen ruwa da na sama domin ci gaba da aikin ceton. Hukumomi sun ce an ceto mutane sama da 100 yayin da aka gano gawarwakin mutum 6. Yawan jami'an da ke aikin neman waɗanda suka ɓace ya kai 655, tare da amfani da ƙwararrun masu binciken ƙarƙashin ruwa da jirage marasa matuƙa masu ɗaukar hoto. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce shine zai iya zama kariya daga haduran da ka iya tasowa daga kirkirarriyar basirar AI. Yana mai adawa da kiraye-kirayen na ƙara sanya dokoki kan fasahar. Trump ya bayyana kokarin takaita AI a matsayin wata magarkashiya. Yana cewa Amurka na buƙatar shugaba mai ƙarfin tunani wanda zai sanya ido kan fasahar. Sai dai shugabannin manyan kamfanonin AI, ciki har da Anthropic da Open Media, na neman gwamnati ta ƙara sa ido kan yadda ake bunƙasa fasahar saboda fargabar cewa za ta iya haifar da barazana na ga tsaro da ma tattalin arziki. To iyakacin abin da ya sauka kenan, Binta gare ki.
4: To an gaida Khadija Ahmad Rufai da labaran duniya, kuma a madadin ta ne zamu tattara inamu mai sallama da ku masu sauraron mu. Godiya ga Khadija tafasira ta kuma karanto labaran duniya, da Suleiman Babayo editan da ya tsara shirin kamar yadda kuka ji shi. Ba za mu manta da ka da Sa'id Sa'ad Abubakar Bada ya karanto wasu daga cikin ra'ayoyin ku. Ni dan kasance da ku Binta Ali Zurmi ke muku fatan alkhairi, mu kwana lafiya, bissalam.
10: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.